na nilpiu ahoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu to ho ya u na i kuiu kyang u se te pa ve We.

com a ia ao yokva ang patalava ang ma melalai tanita wa nawita.